포인트 비치 미국 아치코티 컬처 아 약간 모델 되면 이거 조합하기 때문에 아치파 되고 마야 Bells Point Beach Cultural Camp so ni teo ya ga sa gi ni ma ni te ga di ga wis ga ngu teo ya ni hida wiki wa wino ko ta o ki pa me na so chek te gi ki de ga o there'll be daily pipe ceremonies ta ho pe ni o ko spa ga na and that starts at 9:30 a.m. ki ga ta mi na bi te gi si ba but that's happening 12 13 and 14 o ma Bells Point Beach Cultural Camp o ki abach ka chu sta na ta ni ko ta wi hi ke ke ga me na ya Kutta kahmina atse muinsa ka piatse musta at na wauta MBC Radio. Kahmina ya kapitsadaw niki piatse musta ako sa Elder Julie Pitzel. O ti si Buffalo Narrows, Upper and Lower Cummings ito. Yung tima naging tawisigon sa Chigisa. Ko ispa nang gima mua wau Lee Dory. Ito ito yung kahmina ya Libro Shea. Ito nangin o siwa. Nga laglat ikwa rababu. Ko isingi mahmitsi nanman si sipa mis kwatsas kus. Que não se ouve que morra, e tu tomes, sabes que bem tortão, né, se Elder Julie Pitchell, ou teu amigo são, não, que está bem, né, que eu tenho nome, que isso, e tipo, isso, sabes que tu é, que é, que isso, pitchou a few years ago, mas algum papai me disse, eu estive com o Tioti, né, que é um elder, e tá bem, with the police services in Prince Albert, que eu sabes que tu é, que I think maybe at the university, né, we chato esquema, que eu me, né, law students see to itiko te ga mena social services mena mana pa my child welfare area ko tamina ya kwa huichi hi wish na na to ga kwa huichi hi wish te elder Julie Pitchell ma go tiga wi ki sikis kis te ya ka wi kis kis te ya into Buffalo Narrows area ko tiga ki chofegit so ya go ni what is the weather tanchi te ya wi tipis ka chi ki pita tu chiga te go mo ko isi ki wi ga chi ki mo ko tanchi ga ne mo chi ki na ga chi ki ya but se ga no te tish pa de ma tin singan ta pin again the Environment Canada weather forecast ma tish ki ski wi higi chi Environment Canada but ma ya Merle Hygert one sky to